ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo salivukile timoni la libabuzile basiyonga.